0: Ang Mayo, Edinal Magtibay ang kasama nyo hanggang alas 11. At para sa may init na balita, sa oras na ito, narito si Helen Quiñanola.
1: Sa ulo ng mga balita, Stolen Generations at Advocates nananawagan sa gobyerno ng Australia na tuparin ang mga naunang pangako at ipatupad ang mga pagbabago. Tiwala ng mga publiko sa New South Wales Criminal Justice System umabot sa pinakamababang antas ayon sa bagong Boxer Report. At mga Pilipino sa Europa at mga bumibiyahe roon, pinag-iingat sa matinding init dulot ng heatwave ngayong linggo.

0: Inilatag ng mga Stolen Generation survivors at advocates ang isang national plan sa federal government at nananawagan sa mga leader ng Australia na tuparin ang mga naunang pangako sa paghingi ng tawad at gumawa ng makabuluhang pagbabago. Ang report na inilabas ng Healing Foundation kasabay ng National Sorry Day ngayong Mayo 26 ay naglalahad ng 2 taon na action plan para sa mga ahensya ng gobyerno upang ipatupad ang mga natitirang rekomendasyon mula sa Bringing Them Home Report. Ang Bringing Them Home Report ay gumawa ng 54 na rekomendasyon matapos ang national inquiry tungkol sa sapilitang paghihiwalay ng mga batang Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa kanilang mga pamilya. Pero makalipas ang 29 na taon, 74% ng mga rekomendasyong iyon ang hindi pa rin na ipapatupad. Ayon kay Shannon Dodson, CEO ng Healing Foundation, ang action plan ay isang praktikal na gabay para sa government ministers, department secretaries, ibang ahensya at organisasyon upang maisulong ang hustisya.
1: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
0: Samantala, umabot na sa pinakamababang na italang antas ang tiwala ng publiko sa New South Wales Criminal Justice System. Ayon sa bagong research na inilabas ng New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research o BOCSR, bumaba ang public confidence sa lahat ng

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Agreeing with that statement in 2025 and also the timeliness of the police response also significantly down. But we've also seen falls in people's perceptions of whether offenders are brought to justice.
3: Samantala, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na hindi isasama ang capital gains tax carve-outs sa unang bahagi ng lehislasyon na nakatakdang ihain sa parlamento sa mga darating na araw. Ang mga panukalang batas na ihain sa Webes, Mayo 28, ay inaasahang kabilang income tax cuts, isang standard na $1,000 deduction, pagpapalit sa 50% capital gains tax discount at pagtatapos ng negative gearing para sa mga bagong billing establishment properties. Ayon sa Prime Minister, ipagpapatuloy ng gobyerno ang proseso ng konsultasyon bago maghain ng karagdagang batas. Sinabi ni Albanese na ito ang karaniwang proseso sa pagpapatupad ng tax reform.
4: Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example, ACCI, the Tech Council. There'll be a policy position paper for consultation produced as well after the first round of consultations that was all foreshadowed there on budget night, and then there'll be a second lot of legislation to deal with those elements as well.
3: Balita sa labas ng bansa. Sa Japan, mahigit 20 katao ang dinala sa ospital matapos masprayhan ang hindi pa matukoy na sangkap malapit sa isang luxury department store sa Ginza District sa Tokyo. Ayon sa mga opisyal ng Tokyo Fire, 26 katao ang nag-ulat ng pananakit ng lalamunan at masamang pakiramdam malapit sa Ginza 6th Complex. Pansamantalang isinara ang mga kalsada sa paligid ng lugar habang tinulungan ng mga bumbero na nakasuot ng hazmat suits ang mga shoppers at staff. Ayon sa local media ng Japan, may nakitang bakas ng pepper spray malapit sa lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ng Tokyo Fire Department ang sanhi ng insidente. Samantala, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy sa Tokyo kaugnay ng spray incident malapit sa Ginza 6 Complex. Wala rin kumpirmadong ulat na may Pilipinong kabilang sa mga naapektuhan. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy na nakikipagtulungan ito sa Tokyo Police para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Japan. Sa datos ng embahada, nasa humigit kumulang 350,000 ang mga Pilipinong naninirahan sa Japan noong 2024. Samantala, pumalo sa record high para sa buwan ng Mayo ang temperatura sa Britain, Ireland at France, habang nagbabala ang forecaster sa matinding init sa Europe ngayong Linggo. Nabasag ang record ng Britain para sa pinakamainit na araw ng Mayo matapos maitala sa London Heathrow Airport ang temperaturang 33.5 degrees Celsius. Ayon sa mga eksperto, sanhi ng matinding init ang tinatawag na heat dome o ang mainit na hangin mula Northern Africa na natrap sa ilalim ng high pressure system. Karaniwan, ganitong init ay nararanasan lamang sa kasagsagan ng summer. Ramdam na rin ang epekto nito sa mga tao. Sa Italy, pinagbabawal ang outdoor work sa hapon, habang isang lalaki ang namatay sa isang running race sa Paris noong Linggo at 10 pa ang naospital na nasa critical na kondisyon. Gayunman, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy kaugnay ng mga Pilipinong naapektuhan ng heatwave, pero bilang pag-iingat, hinihikayat ang mga Pilipino sa Europa at mga biyahero na sundin ang local heat warnings. Sa lagay ng panahon ngayong Martes, maaraw sa Perth na may temperaturang 25 degrees Celsius. Sa Adelaide at Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart at Canberra, may mga pag-ulan na nasa 14 degrees. Maulan naman sa Newcastle at Sydney na nasa 23 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 24 degrees. Maulap sa Cairns na nasa 20

8 degrees at maaraw sa Darwin na nasa 32 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!

0: Magandang-magandang umaga mga kababayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes dito sa SBS Filipino. Ednel Magtibay naman ang inyong kasama hanggang alas 11. At tuloy-tuloy ang ating mga balitaan at talakayan dito sa ating programa. Mamaya maririnig po ninyo ang iba't iba nating mga inihandang panaya, mga tampok na ulat. Katulad na lamang ng kwento ng mga nurses kung saan nagkakaroon na rin sila ng iba't ibang mga pathway maliban sa bedside nursing. Nako, alamin po natin yan mamaya, ano? At idedetalye din natin sa may peraan ang kwento ng isang inhinyero na merong tow bar business sa Canberra naman. Pero syempre, hindi po mawawala ang ating kasama ngayon na tagapagbalita para naman talakayin natin ang iba't ibang road rules at mga safety tips mula sa ating pamahalaan at mga otoridad, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Magandang umaga, Helen.
1: Magandang umaga, Edinel. Kumusta yung araw mo today?
0: Nako, umiilag tayo sa dami sakit ng ulan at sakit ngayong mga panahon na to. Kung kanina ang iniulat mo mula sa Europe ay may heat wave,
1: Yes. Dito
0: naman, medyo malamig na panahon ang hinaharap natin sa Australia.
1: Exactly opposite yung nararamdaman natin, na-experience natin dito sa Australia.
0: Oo, kaya sa mga kababayan natin, yung mga nakikinig sa atin habang nagde-drive o nagbamaneho ngayong umaga, nako, para sa inyo po itong mga paalala at mga tips na ihahatid namin ni Helen mula po sa iba't ibang mga authorities dito sa Australia, lalo na yung mga medyo nalilito pa sa iba't ibang road rules dito. Ako kasi, Helen, hindi pa ako marunong magmaneho talaga. Hindi pa ako nakapag-try magmaneho dito sa Australia. Although isa yan sa mga goals natin dahil kailangan talaga nating matutong mag-drive
1: bucket
0: dito.
1: O, kasi nga yung pagda-drive, Edinel, hindi lang siya para sa yung goals or something. Ginagamit din ito kung yari may mga emergencies,
0: Yes. Diba,
1: para mabilis yung action tsaka yung access kung saan ka pupunta. Ako naman, experience ko, hindi rin ako masyadong eksperto sa pagda-drive.
0: Mm-hmm. Pero nasa
1: learners ako. Nagtatry pa akong mag-learn.
0: Pero I'm sure kahit paano ay nakakahawa ka na ng manibela,
1: Yes. Nakakaikot
0: ka na sa ilang mga lugar dito. Pero matanong ko lang, meron ka bang mga areas o may mga road rules ka ba na parang kinakabahan ka kapag halimbawang yun yung mga dadaanan mo or yung mga part na yun yung mga makikita mo sa kalsada?
1: Honestly, Edinel, yung roundabout. Medyo nalilito ako kasi ibang-iba yung road rules sa Philippines.
0: Mm-mm.
1: Kasi medyo may alam din ako sa Philippines, even if like student permit lang ako before doon. Pero ibang-iba, hindi kasi na-o-observe yung roundabout sa Philippines.
0: Paunahan.
1: Specifically sa region namin. Parang paunahan doon. Pero dito, ibang-iba talaga. Parang isa din yan sa mga culture shock ko. Lalo na sa mga migrante, di ba? Especially if may experience na sila or bihasa na sila sa pagda-drive sa Philippines, structured yung rules dito sa Australia. Yun yung na-obserbahan ko.
0: Mm-mm.
1: Tsaka, dito rule-based talaga sila at saka mabigat yung ini-enforce nila na penalty.
0: Yes.
1: Pag may mali kang nagagawa or hindi na-follow yung road rules.
0: Dito nga na-amaze ako kasi hindi nila kailangan ng mga tao sa bawat kanto na mag-direct
1: yes
0: ng traffic. Kasi
1: tayo
0: sa atin,
1: may traffic enforcers, diba?
0: Meron ka ng ilaw.
1: Umulan, umaraw.
0: Pero may traffic enforcer pa. Pero dito, talagang sila mismo nag-regulate sa mga sarili nila.
1: Nakilala ko before
0: rules
1: na sa Philippines, nagda-drive siya, foreigner siya. So, nalilito siya. Sino ang susundin niya? Anong susundin niya? Yung tao or yung traffic light?
0: No? Kasi kung iba yung kumpas nung tao na nasa baba, tapos iba rin yung nakikita niya sa ilaw, medyo confusing nga rin yun. Pero isa yon sa napansin ko dito na, ang linis nung mga daan, wala nang ibang parang puro mga, may mga signs, pero sila-sila na talaga yung sumusunod doon.
1: At straightforward yung rule
0: takot
1: dito.
0: Takot sila na mag-bend ng rules dahil
1: Yes. Nga
0: mahal at saka malaki yung
1: especially pag holiday.
0: Yes.
1: double the merits.
0: Yeah, double the merits.

0: Pero sa mga nagmamaneho po ngayon, nako, kung gusto nyo makisali sa talakayan, bahagi nyo sa amin sa SBS Filipino. Ano ba yung mga road rules na inyong ikinalilito pa dito sa Australia? Kasi marami dyan, lalo na sinasabi nila kung nasanay ka nang magmaneho sa Philippines, yung mga habits mo doon na dadalhin mo dito.
1: Kailangan mong kalimutan muna, i-unlearn mo.
0: Tama.
1: Kasi ibang-iba din yung traffic culture dito.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Saka yun daw, mahirap din kalimutan. Ano? Kaya mas lalo kang malilito kapag meron ka nang na-develop na habit.
1: So para sa iyo, Edinel, masasabi ko talagang perfect.
0: Oo, parang fresh pa yung ano natin. So lahat ng matututunan ko dito sana. Pero hanggang ngayon, nalilito pa ako sa left and right. So isa pa yan sa medyo struggle. Ano? Sa maraming mga migrante. At kahit sa iba't ibang mga lugar, marami, kahit mga sanay na, no? Marami pa rin ang may mga kalituhan sa mga road rules dito. Kahit ibinahagi ng RACV o RACV, yung ilan sa mga most misunderstood road rules sa Victoria, no? Nitong nakaraang linggo ay nagkaroon ng pagdiriwang ng National Road Safety Week, kung saan maraming mga paalala tungkol sa pagmamaneho ang inilabas ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Pero ngayon, bibigyan ulit natin sila ng paalala dahil Helen, sinasabi na more than 1,300 na mga aksidente o 1,350 people ang namamatay kada taon, ano, na naitatala sa Australia dahil sa mga road accidents. Kaya mahalaga na malaman nila kung paano mananatiling ligtas at paano mag-iingat sa mga sa pagmamaneho at kahit naman bilang pedestrian, ano, sa mga kalsada, yung tamang pagtawid. So ito, babasahin lang natin yung ilan sa mga most misunderstood road rules na kinabibilangan ng yellow light. Sinasabi dito na pag nakita mo yung yellow light, ang ibig sabihin nun, humanda kang tumigil.
1: Oo.
0: Hindi magmadali.
1: Yung iba kasi yung instinct, diba, yung mga driver, Eddie, nila sa atin, mostly, kapag yellow, ay, habulin ko.
0: Oo.
1: Diba?
0: So, nagiging parang beating the red light yung nangyayari.
1: Yellow means like, huminto ka na, try mo nang huminto, slow down na.
0: Oo, sa atin baliktad, speed up. Kaya isa yan sa mga nagiging paalala rin nila na nagiging unsafe kapag talagang hinabol mo yung sa yellow light. Tapos sinasabi din nila na kailangan mo mag-slow down ng 40 kilometers per hour kapag dadaan ka dun sa mga incident response vehicle na may mga nagpa-flash na ilaw.
1: Mm-hmm. Another rule na John Edinel na minsan nakakalimutan natin, no, sa mga drivers, kapag may police, yung mga ambulance, or yung mga tow truck,
0: yan,
1: yung mga patrol, or yung mga
0: kailangan
1: emergency.
0: Kailangan padadaanin mo sila,
1: yes,
0: hindi ba?
1: Na may flashing lights, yun talaga yung kailangan talaga mo bumagal. Tsaka nga sa Victoria, kailangan mag-slow down doon ng 40 kilometers per hour kapag dumadaan sa mga vehicle o mga sasakyan na may flashing lights.
0: Oo, yung may mga breakdown patrols kapag may mga tinutow o kaya magkaroon ng mga ilang aksidente, kailangan medyo bagalan mo yung pagdaan mo doon. At isa din sa mga nakalista dito, yung pag-merge. Sinasabi nila kapag mag-merge ka, hindi lang siya yung basta mag-giveaway ka doon sa kanan. Dahil meron silang tinatawag dito na zip merge. Nakakatawa yun, ano, yung disiplina nila sa pag-merge. Hindi yung paunahan. Yung parang bigayan na isa-isa.
1: Ibang-iba sa
0: para lahat saka, ay makakadaan.
1: And very confusing ito lalo na sa mga drivers kasi nga akala ng iba automatic give way to the right. Pero hindi laging
0: hindi
1: ganoon. So sa zip merge, bale yung dalawang lane na nagiging isa at walang dashed line, kung sino ang clearly ahead, siya yung mauuna.
0: So kailangan ko sino yung medyo ano na naka-araw na yung sasakyan. Yun na yung ano, yung pauunahin. At sinasabi din kailangan din na sa mga school zone naman, ito, daming mga ano dito, nahuhuli dito. Marami akong kilala na nagkakaroon ng malaking gastos at nakakatanggap ng mga penalties or fines dahil sa pagda-drive ng mabilis sa mga school zone. So may mga speed limits po na ina-apply, lalo na may mga hours yan na kung kailan pwede kang magmaneho ng mas mabilis sa 40 kilometers per hour, pero madalas is nasa 40 kilometers per hour sa mga school zones. Kasi syempre, mga bata, ang dami dyan, minsan bigla na lang tumatawid, sumusulpot, so kailangan mas maging maingat at mabagal lamang ang papatakbo.
1: So hindi kahit porket walang batang nakikita ka, no? Hindi na active yung school zone, so kailangan talaga na sundin pa rin yung speed limit. Mm-mm. Sa Victoria nga, halimbawa nasa 40 kilometers per hour yung school zones na ina-apply doon during set hours. So kahit wala kang nakikitang bata, important

0: importante talaga na pag dadaan ka sa schools, laging i-remind yung sarili mo na may dadaan ng mga bata o pedestrian.
1: Mm-hmm. At ito sa Victoria, kasi sa Victoria makikita mo sa city or sa CBD nila, may mga dumadaan talaga na tram at kasama yan dun sa mga, sa gitna ng kalsada, mm-hmm, ay nakakasabay mo yung mga tram. Sinasabi dito na isa sa mga rules nila, kailangan mong tumigil for a stationary tram. Kahit na walang passenger or wala kang nakikita ng mga pasahero, kapag nagsara na yung pinto ng tram, saka pa lang siya magiging safe at saka pwede kang dumaan, pero hindi lalampas dapat ng 10 kilometers per hour yung speed mo.
0: Mm. Ito rin, Edinel, very strict ito, lalo na sa mga learner and P-plate drivers. Yung hindi ka dapat makakahawak ng phone mo, telepono mo while you are driving. Naku. Not even hands-free, di ba?
1: Oo. So, yung mga laging distracted sa mga telepono nila, may mga tumatawag or may mga kausap sa telepono, o kaya naman may mga nagpe-play ng mga music o may mga inaabangan sila sa telepono. So, isa siya sa madalas ding nagiging cause ng maraming aksidente, yung iba't ibang klase ng distraction. Pero dito sa sinabi nila ay learners and P-plate drivers. Ano? Mm-hmm. So, sinasabi na pwede, yung mga licensed drivers, pwede silang kahit paano ay tumingin or makakapag-touch ng kanilang phone ng siguro yung mga mabilisan lang kapag nagna-navigate. Ano? Pero yes, kailangan pa rin ng pag-iingat tungkol dito.
0: Pero specifically sa learners at saka sa P-platers, strict yung rules nila pagdating dito. Kahit minsan akala nila na nakamount lang yung phone, so okay lang hawakan, pero hindi. Mm-hmm. Specifically sa
1: at
0: learners.
1: Kahit pag naka ano ang traffic lights, naka-stop. Yes. O hindi pa rin sila pwedeng mag kuting-ting or kalikot ng inyong mga telepono, lalo na kung kayo po ay nasa Manibela. At isa ito sa pinaka nakakalito pagdating sa Melbourne. Ang dami kong mga kaibigan na nagsasabing dito sila hirap na hirap sa yung Melbourne. Tinatawag na hook turns. Mm-hmm. Ano nga ba itong hook turns na ito? So sabi nila itong hook turn only sign ay mga naka-display at yung mga drivers ay kailangan yung gumawa nitong yung pag-ikot dun sa isang parang kanto nila, 'di ba? Ang hirap kasi i-explain lalo kung hindi ako driver, pero pag noon na experience namin to at pinapanood ko lang at nakikiramdam lang ako nung pag ano niya, yung parang pag-ikot niya dun sa isang kanto. So sinasabi nila na hindi ka pwedeng magkaroon ng mag-standard right turn. Doon sa intersection na yon, kaya siya medyo mas confusing, pero ito ay usong-uso sa ilang bahagi ng ng Victoria or ng Melbourne. May mga areas diyan na may sign ng hook turns, pero hindi mo siya pwedeng gawin sa lahat ng mga intersection, doon lang sa mga specific area na yon.
0: Kung may sign lang na may hook turn only.
1: At ito na yung sinabi mo kanina,
0: yung paborito mo
1: Helen, yung roundabouts. So sinasabi dito, kailangan mong mag-give way doon or magbigay ng daan doon sa mga sasakyan na nandun na mismo roundabout. Yes. Hindi lang yung sa nasa right, pero yun yung usual na rules, no? Kailangan yung nasa right. Pero kung siya ay nandun na umiikot na, kailangan huwag mo nang singitan.
0: at saka importante dito, Edinel, ito yung palaging nire-remind sa akin ng instructor ko na mag-indicate ng lights properly enter mo tsaka pag exit mo ng roundabout.
1: Oo. At pag mag-i-indicate naman, bigyan nyo rin ng enough time yung nasa likod ninyo na makapag-prepare din. Kasi mamaya, 2 seconds pa lang na nag-indicate po, parang pumasok na or parang hindi pa nakikita, nagpa-flash yung indicator. Oo. Saka
0: naman minsan kasi kapag hindi nag-i-indicate yung driver, lahat na lang naghulaan.
1: Oo, pakiramdaman. Kaya minsan, yun din ang nagiging cause ng ilang mga aksidente.
0: And
1: kaya,
0: sabi rin ng instructor ko na yun din yung body language ng mga driver, yung indicator. Mm-hmm. Kaya nga, yun yung purpose nila para kahit walang exchange of words,
1: yes,
0: like mag-open ng bintana.
1: Oo, magpalitan
0: ng salita, diba?
1: Magbusina, kasi sa atin, busina yung parang
0: yun
1: communication.
0: Based on experience.
1: Kung masaya ka, kung may gusto kang i-greet na mga co-driver
0: or
1: kung ano,
0: or kung galit ka.
1: Yes, pero dito isa yon sa pinakanga nanibago din ako dahil walang bumubusina dahil bawal. basta bumusina.
0: Unless emergency or something.
1: Tama.
0: So yun, exactly yun yung purpose talaga ng indicators. But lingwahe siya ng mga driver kung ano yung saan ka papunta. And ayun, yes, libre naman siya.

0: pwede siyang gamitin.
1: Tama. At ito pa, panghuli natin ay ang U-turn naman at mga traffic lights na okay naman siya, legal naman ang ano no, yung mga pag U-turn, pero kailangan dun ka sa mga lugar na syempre may sign na allowed or permitted yung mga U-turns, lalo na dun sa mga intersections. At maliban na lang kung may mga nakalagay din na bawal mag-U-turn. Bawal mag-U-turn.
0: Importante talaga, Edinel, no, na aside sa mag yung kalsada, yung tingnan mo, yung mga road safety signals, tsaka mga signs, very important ito, lalo na because sa road safety, importanteng may kaalaman ka, kasi doon nagsisimula ang lahat, yung awareness mo. Kasi kung hindi mo alam yung rules sa pagdadrive or sa road, hindi talaga tayo ligtas. Hindi rin ligtas yung mga pasahero mo, yung pamilya mo na kasama mo sa sasakyan.
1: Tama. So ikaw sa sarili mo, yung pasahero mo at yung mga nasa labas, nasa paligid mo na maaring maapektuhan. At ihahabol ko lang din, Helen, mula naman sa New South Wales government ang kanilang paalala, lalo na ngayong tag-ulan at ngayong wet season, yung mga kalsada natin ay laging basa, kailangan maging maingat po, doble ingat sa pagmamaneho. Importante ring i-check ang inyong mga lights kapag umuulan kasi mahina ang visibility. Kaya laging buksan ang inyong headlights o yung mga daytime running lights kung hindi man ito automatic. At gamitin ng tama yung inyong mga hazard lights. Sa New South Wales, ginagamit ito kapag nasa hazardous position ang mga sasakyan at nasa mga ganitong kondisyon katulad ng thick fog o heavy rain. At syempre, i-check din yung inyong mga sasakyan bago kayo bumiyahe, lalo na kung mahaba-haba yung mga biyahe ninyo, yung tires, brakes, headlights, wipers, at ayon pa nga no, sa mga otoridad, mas ligtas din mag-iwan ng mas malaking space sa sasakyan sa unahan para mas kontrolado mo rin yung pagbagal o galaw ng sasakyan.
0: Totoo yan. Nasa materials niya ng driving lessons dito, Edinel, no? Kapag uulan, mag-a-adjust ka sa pagmamaneho mo. Like, give space talaga at saka distance. At saka, importante din yung gulong kasi kapag pudpud yung gulong, mas delikado sa wet roads.
1: Oo. So, mas hindi mo makokontrol. Kaya nako, sa mga kababayan natin, bago po kayo mag long drive or mag interstate, mag-check muna rin kayo ng road rules dun sa mga pupuntahan ninyo na lugar at iba't ibang estado dahil maaring iba rin po ang kanilang mga pinapatupad na mga patakaran sa ibang state at iba din dun sa inyong mga nakasanayan. At kung masama ang panahon, buting umalis ng mas maaga, magmaneho ng mabagal at ipagpaliban na lang ang pagbiyahe o yung pagmamaneho kung talagang delikado at lagi rin pong sundin ang abiso ng mga otoridad. At yan po ang ating mga safety tips para sa mga drivers natin at sino man na mga nagmamaneho o mga may plano pa lamang matutong magmaneho tulad ko para sa mga ganito pong mga insidente. At patuloy po rin ninyong ibahagi sa amin ang inyong mga experiences, ang mga nakakalimutan ito pa rin na road rules para sa inyo sa amin dito sa SBS Filipino sa sbs.com.au/Filipino. Muli ninyong mapapakinggan ang ating mga usapan. At sa pagpapatuloy ng ating programa, iba't iba pang mga tips din ang ihatid naman sa atin ni Sheila Joy Labrador. At maraming salamat, Helen, sa pagsama sa akin ngayong umaga.
0: Maraming salamat, Edinel.
1: At may mga dapat bang abangan mula sa iyo sa mga susunod na araw?
0: Sa mga susunod na araw, aabangan natin yung pagsuspende ng Australian government sa mga colleges dito na makapag-enroll sila ng mga bagong international students. Kaka-release lang nila ng ganung
1: impormasyon. Oo, nako, kaya naman tutukan po ninyo no sa mga maaring maapektuhan ng anunsyo na 'yan. Alamin po ninyo ang buong detalye sa mga susunod na araw mula kay Helen Quiñanola. At maraming salamat sa mga patuloy na tumututok. Magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Nagbabalik tayo sa ating programa, 10:30 ng umaga, oras natin dito sa Sydney. Maraming salamat sa mga patuloy na tumututok sa ating mga talakayan. At driving pa rin at mga road trip or mga road safety rules ang ating ihahatid sa inyo. Walang tatalo sa road trip para maranasan ang tunay na ganda ng Australia, mula sa malalawak na tanawin hanggang sa mga kakaibang wildlife. Panalo talaga. Pero tandaan na may mga hamon pa rin sa pagmamaneho dito, lalo na sa mga liblib na lugar. Narito ang gabay sa ligtas at masayang long drive at road trip sa Australia, hatid ni Sheila Joy Labrador.
7: Napakalawak ang bansang Australia at kung minsan ang pinakamabisang paraan para maunawaan ang laki nito ay sa pamamagitan ng road trip at libutin ito. Ayon sa travel writer na si Lara Piconi, hindi lang magagandang tanawin ang naibibigay ng road trips. Marami pa itong iniaalok.
8: There's so many rainforest, desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia. And I think you're interacting with locals, so you're starting to build a bigger picture about what Australia is.
7: Pero dahil sa lawak ng bansa, mahalagang magplano ng maaga. May mga lugar na malalayo at liblib, walang signal ng telepono at walang gasolinahan sa mahabang bahagi ng daan. Kaya siguraduhing pag-aralan ang rota mo at magparehistro sa isang roadside assistance provider bago bumiyahe. Ayon kay James Williams, head of policy sa RACV, o Royal Automobile Club of Victoria, may ilang mahalagang bagay na dapat laging nasa loob ng iyong sasakyan.
9: So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore and they rely on their phones. But of course, in Australia, you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially in a remote or regional area, and therefore you have to be, as I said, self-contained. So take plenty of water, snacks, food, and of course also what we would call safety equipment. So things that you might need to, say for example, jack up the car, change your tire, make sure you've got a spare tire.
7: Kung masiraan ka ng sasakyan at walang signal ng telepono, payo ni Williams na manatiling malapit sa iyong sasakyan.
9: And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course, with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you'd wait for someone to drive by, wave them down and ask them for assistance and ask them to call emergency roadside assistance when they have reception, when they drive on.
7: Dagdag pa nito, laging mag-ingat sa mga hayop sa kalsada kapag nagmamaneho sa mga malalayo at liblib na lugar, lalo na sa mga kangaroo. Iwasan ang magmaneho sa madaling araw at dapit hapon dahil ito ang oras na pinaka-aktibo sila. Babala ni James Williams, maaaring ikamatay ang banggaan sa mga hayop o wildlife.
9: It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down. If you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can, release the brake, but don't swerve because, of course, that could mean that you hit a tree or an oncoming traffic and that's a worse outcome.
7: Kapag nakabundol ka ng hayop, huminto ng ligtas sa tabi ng daan, tiyaking maayos ang kalagayan ng lahat ng sakay at kung ang hayop ay nasugatan, tumawag sa Wildlife Agency ng estado o teritoryo para humingi ng tulong. Samantala, ang panahon sa Australia ay maaaring makaapekto sa kondisyon ng pagbiyahe. Paalala ni William sa mga bumabiyahe na laging maging alerto lalo na sa panahon ng extreme na init tuwing summer at sobrang lamig naman tuwing winter.
9: In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle. But also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory. Keep up to date with any events. Fires move extremely quickly, crossroads, of course, in different terrain. In winter, it tends to be issues around frost, black ice, and generally cold and wet weather and visibility issues.
7: Karamihan sa mga batas sa kalsada o road rules ay pare-pareho sa buong bansa. Pero mainam pa rin na alamin ang mga pagkakaiba sa bawat estado o teritoryo bago bumiyahe. Para kay Lara Piconi, ipinapakita rin ng road trips ang pagkakaiba ng kultura sa Australia.
8: If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. If you go down to the Mindle Beach markets at nighttime and watch the sunset and get all those beautiful food, all the way down to like the interior of the outback where it's really very typically Australian. You've got your beautiful outback pubs. So it's a really good way to start to unravel the various cultures in the country.
7: Ang tanong, saan nga ba madalas humihinto ang mga Australians habang nas... Ang tanong, saan nga ba madalas humihinto ang mga Australians habang nasa biyahe? Karaniwan ay sa mga panaderya sa probinsya, maliliit na bayan, mga pub, farm stalls at campgrounds. Ayon kay Lara Piconi, hindi dapat palampasin ang mga outdoor activities na ito dahil ayon kay Lara Piconi, hindi dapat palampasin ang mga outdoor activities na ito dahil bahagi ito ng adventure sa road trip.
8: It's really just about getting out in nature for a lot of people, so hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. Like there's lots of beautiful water holes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote, rocky pool. No crocodiles there. But of course, you need to be careful of that if you're anywhere around the top of Australia.
7: Para sa mga road trip na angkop sa mga baguhan o beginner-friendly, inirekomenda ni Piconi ang mga sumusunod na rota.
8: There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot for a road trip because it's not very big. It's like a European country, but you only need to be driving for 2 hours at a time to see some different landscapes.
7: Pero kung gusto mo naman ang mas kapanapanabik na adventure, ito ang rota na para sa'yo.
8: The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid. So you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing. But there's some of the really cool ones. Also along the Murray River, where you can stop and do a bit of a kayak, is also a beautiful one. There's just so many.
7: Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang Tourism Australia o mga opisyal na tourism website ng iyong estado o teritoryo na may mga pahina na nakalaan para sa mga road trip. Mag-subscribe o i-follow ang Australia Explained podcast para sa mahalagang impormasyon at tips sa pagsisimula ng bagong buhay sa Australia. May mga tanong ka ba o topic na gustong pag-usapan? Mag-email sa australiaexplained@sbs.com.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Audrey Bourgeois na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
10: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page.

0: nurse bukod sa tradisyonal na hospital setting.
1: Nursing is evolving, so as Filipino nurses, let's not limit ourselves with the traditional bedside. Let's not be afraid of change. Let's definitely just embrace it.
0: At yan ang ating binuong ulat at naging panayam para sa SBS Filipino. At atin pong ihahatid din sa inyo ang iba't iba pang mga kwento ng mga nurse, Filipino nurses na nagtatrabaho dito sa Australia, dito lamang sa ating programa. At sa atin naman pong pagbabalik, pag-uusapan natin sa May Peraan mula sa ACT sa Canberra, kikilalanin natin ang kababayang bumili ng negosyo na hindi niya masyadong kabisado. Itong towing business, ano nga ba ang paraan na ginagamit niya para mapagtagpuan gumpayan itong Tober business na ito. Pakinggan po mamaya sa panayam ni Christina Lazo makalipas ang ilang paalala.
2: Nay?
3: Sanya! Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
2: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
3: Oo naman!
2: Ang sarap. Salamat, Nay.
4: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Mapadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
5: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS audio app.
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: May Peraan.
9: May Peraan.
10: Welcome to May Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang bumili ng isang negosyo sa Canberra, si Paolo Paniel. Hello Paolo, kamusta?
11: Hi Christina, kamusta?
10: Maraming salamat at pinaunlakan mo kami. O, ano ba itong nabili mong negosyo?
11: Yung business na nabili ko, it's called the Tobar Discounts. Nag-establish siya noong 1996. Mainly, yung job niya is puring tow bar sa mga Enica, mainly for towing, camper trailer, caravan, mga ganun. Nabili ko siya noong 2008. Bali, parang third owner na ako. 8 years na siya sa akin.
10: Bakit ito naman ang napili mong negosyo? Nabilhin?
11: Hindi talaga siya intentional eh. Current work is aircraft engineer. Nagtatrabaho ko sa Qantas since 2005. And then, nung nalugay yung company namin ng 2016, sinabihan kami na isasara yung Canberra base and everyone will put on redundancy. So nung time na yun, nag-iisip na ako na I need to find ways na hindi umalis sa Canberra. So naghahanap na ako ng mga business na plan kung ano. Hanggang sa nakita ko tong company na binibenta, out of my league, hindi ako familiar sa business. Pero sabi ko, sige, itry ko kung ano. See how it goes. While bago kami nagkaroon ng proper deal, kasi medyo malaki nga yung pera na hinihingi ng dating mayari, hanggang sa nagkasundo kami ng 2018, na talaga akong alam kung ano yung business. Although may idea ako, hindi talaga ako familiar sa business.
10: Medyo malaking sugal yon, ha? Napapasok ka sa isang business na hindi mo masyadong kabisado.
11: Very true. Pero para sa akin, calculated risk eh. So, automotive siya. So sabi ko, if I can do aircraft, why not automotive? So madali naman na nag-switch on ako nung from aviation to automotive. So hindi naman ganun talaga na complicated.
10: Bakit mo nasabi na calculated risk ito?
11: Kasi para sa akin, kung complicated sa akin yung aeroplano, something meron pang mas complicated sa aeroplano eh. Think ko, I think I can do it. Sabi ko nga, wala nang kukomplikado pa sa aeroplano. Kaya tinraining lang ako ng old owner ng 1 week and then so, hindi talaga ganun kaano para sa akin ha, sa sitwasyon ko.
10: Tatandaan mo ba kung mga magkano ang pondo or kapital nung in-acquire mo itong negosyong ito?
11: Umabot ako ng almost 200,000. Sa yung mga legal costs, yung pinakamahal syempre yung royalty sa company. Alam, binili mo lang kasi totoo yung pangalan eh. Although gusto ibenta sa akin ang mayayari sa sasakyan, pati yung mga tools, I selected na I will buy my own, everything will be new.

0: except the name of the company. Lahat sa akin, bumili ako ng bagong sakyan, bumili ako ng bagong tools. Yun yung mga expenses, mga legal costs. Medyo malaki talaga kahit paano yung investment. Grace kami mag-asawa na, let's do it, let's try it. So,
1: binago mo yung tools, tumunang bago. What made you decide to actually do that?
0: Kasi being an aircraft engineer, yung standard namin is very, very high to be honest. Especially working with Qantas, everything is hindi umano yung quality. So, nung sinabi ako na sa akin ng mayari na, do you wanna buy the tools and you wanna buy the car? No. I'm gonna buy my own tools. I will buy my own car. Basically, talagang binili ko lang yung name. Everything starts from scratch para sa akin. Maraming advantage pagdating sa established na business. Binili ko yung exclusive na supplier. Kumbaga, yun kasi isa sa mga main advantage eh. Very small kasi yung market sa Canberra. So, isa sa mga reason, yung kahit na mag-establish ka ng sarili mong business, hindi ka makakuha ng supplier kasi yung supplier is naka-exclusive dun sa company na yun. Isa yun sa mga nagpamahal. Kasi at the moment, dalawa lang kami sa Canberra na yung supplier nung October. Company is the biggest toba manufacturer in Australia. Dalawa lang kami nagko-compete sa brand na yun sa Canberra. Kaya isa yun sa mga binili mo. Yung mga client din, katulad ng let's say yung Lineup Motors, they're the biggest car dealer in Canberra, main customer. Not only Lennox yung mga nagbibenta ng mga camper trailer sa Canberra. So naka-exclusive sila sa akin na pag may bibili ng camper trailer, ako yung magsisetup ng solar panel, mga satellite dish, anything electrical, which is one of the good thing nung nabili ko yung business. Kung may makita kang Tesla o BYD na may to,

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Mga insurance kami na indemnity insurance na ganun, just in case na mangyari yung masira may sasakyan, hindi mo pwede naman i-blame yung employee mo sa lesson learned. Your service low quality po, may mga employee ka na hindi mo expected yung quality ng job, then mag-reklamo sa'yo yung customer. Maraming way naman to uplift the customer na hindi ka bigyan ng negative feedback o mga ganun. Kasi nangyayari sa amin may mga unhappy customers. So kasi kapag inausap mo naman, you know, give them discounts, give them some refund, usually naayos naman. So far, touch wood, wala pa naman ano, pa naman nangyayari talaga na big issue sa business.
2: Paano mo pinangangalagaan?
3: May peraan.
4: May peraan.
5: Bibitinin muna namin kayo sa kwento ni Paolo Panier at ang kanyang tow bar business. Pero maaari ninyong balikan ang buong kwento at panayam sa aming website sbs.com.au/Filipino. At bukas naman magbabalik tayo kasama ni TJ Korea para sa paghatid ng mga balita at iba pang mga impormasyon sa loob at labas ng Australia hanggang Pilipinas. Kaya patuloy pong tumutok dito sa aming programa araw-araw alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa akin hanggang alas 11. Iwan ko ang isang minuto ang huling awitin mula sa Bini. Narito ang Karera. Magandang umaga, mga kababayan.

0: tuka. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine dai ta ce har harin da Russian ta kai Kyiv an tsara su ne domin a razana jami'an diplomasiyyar kasar. Russia dai ta kaddamar da manyan harhara a Kyiv tun a ƙarshen makon nan, lamarin da ya sanar da rasa rayuka mutum hudu da kuma raunata gwamnati. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Toma da la yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su cikin shirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce nan da kwanaki kalilan sa a cimma yarjejeniyar zaman lafiya a yakin Iran duk da sabbin hararen da Amurka ta kai wa Iran din. Sai dai ana ta bangaren Iran talun da aka san maganar ta Mr. Rubio wanda ya kara da cewa ko ta halin kakaza a cimma yarjejeniya. Garhota Muhammad Anur Muhammad.
1: Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka Marco Rubio na magana ne gaba gadi tare da kwarin gwiwar cimma matsaya a yarjejeniyar ta kawo ƙarshen yakin taron dangi da Amurka da Isra'ila ke da Iran da cewa nan da 'yan kwanaki za a samu matsaya. Mr. Rubio na magana ne sakamakon tattaunawar a Qatar inda masu shiga tsakani na Qatar din da kuma wakilan bangarorin biyu ke tattaunawa. Sai dai kuma kalaman na Rubio dai na dauke da barazana ko karfa-karfa ta gargadin cewa ko ma tauna hali za a bude mashigar Hormuz. Lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa biyu da suka zama ƙarfan kafa a wannan yaƙi ko tattaunawa inda Iran ɗin ta kasa ta tsare wannan mashiga ta hana jiragen ruwa biyu musamman ma masu alaƙa da ƙasashen da ke yaƙi ko mara baya ga masu yaƙi da ita. Bugu da ƙari, Mr. Rubio na kalaman nuna samun maslaha ta diplomasiyya a rikicin yayin da kuma ƙasarsa ke sabunta hare-hare a kan Iran ɗin. Wasu sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar ta ce an kai harin ne domin kare sojojin Amurka da ke yankin daga barazanar dakarun Iran. Amurka ta ce ta kai harin ne kan wasu jiragen ruwa da ke da alaka da sojojin juyin juya hali na Iran da ake zargin suna dasa nakiyoyi a mashigar Hormuz da kuma tashar jirgin ruwa ta Bandar Abbas da ke kusa da mashigar. Harin na Amurka ya kuma hada da wuraren da Amurka ta ce inda Iran ke harba makamanta masu linzami ne. Iran din dai ta ce ta kakkabo abin da ta kira jirgin sama marar matuki mai layar zana na abokan gaba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Iran din ya kawar da magana da Rubio ke yi ta cewa za a cimma yarjejeniya ko ta halin kaka.
0: A gaida Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya hada mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda jihohin Arewa su gabashin kasar suka ce sun fara daukar matakan kare al'ummar su biyo bayan wani gargadi da rundunar sojin kasar ta yi na yiwuwar samun ƙara wato harin kunar bakin wake na 'yan Boko Haram da kuma na ISWAP. Gwamnatocin sun ce sun shirya tsaf wajen tsaurara matakan tsaro tare da hada kai da hukumomin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a lokutan bukukuwan sallah. Ga Ahmad Kabo Idris da ƙarin bayani.
2: A cewar gwamnatocin jihohin Borno da Yobe, waɗanda rikicin Boko Haram da na ISWAP ya fi shafa tun kafin sanarwar gargadin da rundunar sojin Najeriya ta fitar, tuni suka ɗauki matakan ƙara tsaurara tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a lokacin bukukuwan babbar sallah. Farfesa Usman ta shi ne kwamishinan yaɗa labarai da harkokin tsaro na jihar Borno, ya mun ƙarin bayani.
3: Matakan da muka ɗauka na fari shi ne na sako intelligence kenan. A gwamnatance ƙananan hukumomi, ma'aikata ƙananan hukumomi da kuma jama'an ƙananan hukumomi da ƙauyuka idan sun ga abin da ba saba ba sai su sanar da sarakunan gargajiya, su kuma sai su sanar da na sama da su haka a cikin minti kalilan idan an ga wani abin da ba saba ba ya zo har oluluwar security architecture namu wato tsarin tsaro namu a jiha.
2: Wani ƙwarin gwiwa za ku ba wa al'ummar jihar Borno na ganin sun gudanar da shagulgulan bikin sallah a cikin rashin barazana haka?
3: Jama'a su kwantar da hankalinsu. Hukumomin tsaro sun ba mu tabbaci kuma mun zauna mun yi mitin da su kuma sun ba mu tabbaci babu damuwa. Kawai dai mutane ne kar su yi kasance a kasafai haka ba tare da shiri ba, kowa dai ya kasance kama jiki. Sannan kuma a je filayen sallah wanda gwamnati ta tantance kuma su kwantar da hankalinsu su ba jami'an tsaro haɗin kai da kuma 'yan sa kai namu su ba da haɗin kai, kuma a je da sallaya su a bugude kar kowa ya shiga fili da wani abu a dunkule. Hakan nan a kwantar da hankali insha Allah ba abin da zai faru.
2: Ita ma jihar Yobe na daga cikin jihohin da rikicin ya daɗe yana addaba, kuma dangane da matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka, na tuntuɓi Mamman Muhammad, kakakin gwamnan jihar Yoban.
4: Gagar duk lokacin da ake da wani taro ko biki ko wani abu da yau da zai kawo jama'a da yawa, jami'an tsaro sukan zauna su yi meeting da gwamnatin jiha a ga wani mataki za a ɗauka.

0: To madalla a jamhuriyar Niger duk da kokarin da kungiyoyin iyaye mata ke yi wajen martaba karatun yara musamman ƴan mata har yanzu akwai saurarruna a kaba game da cigaban karatun ƴaƴa mata wadanda alƙaluma ke cewa kalilan ne daga cikin su wadanda suka fara karatun ke kai labari gwamnatin kasar dai ta ce ta samar da kungiyoyi na iyaye mata zalla a cikin makarantu da zumur bawa ƴaƴa mata ƙwarin gwiwa na cigaba da karatu da kare martabar ilimin su da kuma kare su daga auren wuri karhotan cima ila isufu
1: yayin da masu ruwa da tsaki da suka hada da cibiyoyin gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da na duniya kafofin watsa labarai da sauransu ke tafafuka wajen inganta rayuwar mata da ƴan mata a fannoni kamar na kiwon lafiya ilimi da zamantakewa har yanzu ana fuskantar matsaloli da cikas musamman a fannin ilimin na ƴaƴa mata kamar yadda na Hadiza mai fafuskar kare haƙƙi da ilimin ƴaƴa mata take cewa
2: karatun bayin shi bane ba a yi ci gaban karatun ga ƴaƴa mata shine matsala da aka tsaye da alƙaluma a matakin farko na primary na makaranta kashi 64 zuwa 83 waɗanda suke mata ne suke karatun wannan amma babban kalubalen da ake samu shine da kek ne aka samu cikin kaso din nan da suka zo kashi 54 tunda cikin abubuwan da yake tsaye da karatun ko in ce yake ka ci cikin karatun in muka duba akwai aure na gauga da ake yi to daga 54 da muka ciro gaba kuma da kitin muka samu kashi 20 cikin 100 da suka yi da sa wannan makarantan gaba da primary suka yi da ta
1: Nana Hadiza ta kuma kara da bayyana matakan da suka dauka dan kare martabar ilimin na ƴaƴa mata
2: akwai gudunmawa sosai da mata suke yi in muka dauka kuma a nan gida kadai wannan tsayawa a kula ma yara kadai babban abin saboda a yaran dama an ka duba karatu ba wani abu ne da yara suke zabura su yi shi ba tare da an matsa musu fito ina ga zamanin wannan da muka zo na wannan salula wannan internet da suka kawo abubuwa yara sun gwammace su zauna ido kan waya ana TikTok ana Instagram ana karatun da ba a yi ba kenan uwaye mata alhaki yana kanmu sai mun ƙara dubawa sai mun ƙara sa ido sai mun ƙara sa matsi ne amma matsi ne da zai mana amfani gabaki daya
1: domin inganta da karfafa ilimin na ƴaƴa mata a shekarar 2017 gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger ta tilasta karatu ga yara ƴan mata har sai sun shekara 16 da nuhin kare su daga auren wuri da kuma karfafa ilimin su to sai dai a cewar Zainabu Garba wata uwa a Yamai matsalar ba cikin birane take ba saboda ƴan birni sun waye sun san muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata
3: wallahi karatun ƴaƴa mata yana da muhimmanci babba godiya mace in ka sa ta karatun boko ta samu ɗiya mata in ta samu ilimi ko namiji bai tsaya kusanta yanzu mutanen birni sun waye a sa ɗiya mata karatun boko tunda ko yanzu kawai yaran da aka hidda lakwal da karatunsu bai kai gaba ba ana nan ga maido su kuma a sake ba su wani ilimi don su samu abin da zai amfane su waɗanda suke cikin ƙauye su ma a taimaka musu don ƴaƴa matan nan su ma su samu ilimi
1: sai dai malama Fajimata Tanimun da ta bar karatun a matakin sakandare ta bayyana takaicinta tana mai cewa in dama ta samu za ta iya komawa karatun
4: dalilin da yasa ban ci gaba da karatu saboda hali na yau da kullum ko a yanzu idan na samu dama zan iya ci gaba da karatuna mace idan ta yi karatu za ta iya taimakon ƴaƴanta ta taimaki mai gidanta kuma ta taimaki al'ummar musulmi baki daya idan aka hana mata yin karatu zai kasance rayuwarta ne zai taso cikin tsanani da wahala
1: jamhuriyar Niger dai ta kudura aniyar inganta haƙƙin bil'adama gaba daya musamman na mata da ƴan mata don haka inganta haƙƙin mata da ilimin

0: su da karfafa su wani bangare ne na manufofin ci gaban kasar.
1: A gaida Chima'ila Isufu, to idan muka saki koma Najeriya, rundunar ƴan sandan jihar Imo da ke kasar ta ce tana ci gaba da bincike kan mutuwar wata ɗaliba mai shekara 21 da ke koyon aikin jinya wadda ake zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. Jami'an tsaro na zargin wani mai gyaran tayoyin mota da aikata laifin wanda zaka yake hannunsu bayan da murgayar ta ki amincewa da tayin soyayyarsa. Wannan lamari da ya tayar da hankalin al'ummar yankin waɗanda suke ci gaba da zaman alhini sakamakon rasa Wendy Achumba. Wakilinmu Umar Shewa Ilimin ya aika mana da ƙarin bayani.
2: Kwamishinan ƴan sandan jihar Audu Garba Bosso ya nuna matukar takaici a abin da ya faru. Yana mai jaddada cewa rundunar ba za ta yi sassauci ba ga duk wanda aka samu da hannu a wannan kisa. Yayin da hujjojin farko ke nuna alaƙa mai ƙarfi kan waɗanda ake zargi da kisan matashiyar Wendy Achumba. Abin da ya taso tsakanin matashin da budurwar ya fara da wasa da dariya a matsayin neman ta da soyayya. Wanda idanu marigayiya a Wendy Achumba a shekara 21 ya zama kamar abu mai wuyar yiwuwa soyayya ta kullu a tsakaninsu. Inda daga bisani soyayya ta rikide zuwa wata mummunar kaddara a gare ta. Har ta kai ga ya kashe ta cikin yanayi mai so sarai da razanarwa. A cikin wani lamari mai cike da tambayoyi marasa amsa, babu wanda zai iya bayyana cikakken gaskiya face ita Wendy, amma babu mai amsawa domin muryarta ta rufe har abada. Bayan da bincike ya yi nisa ne aka gano cewa Onyem Okonkwo mai shekaru 32 wanda ake zargi yana sana'ar gyaran tayoyin mota da babura daga ƙauyen Umwadara da ke cikin Omologo shine kan gaba a wannan aika-aika tare da abokin aikinsa Emmanuel Onyekachi mai shekaru 25. Sun kaiwa marigayiyar hari ne a cikin gidanta da ke Umwadara a ranar 21 ga watan Mayun bana. Inda suka kutsa ciki tare da yin lalata da ita da ƙarfin tsiya sau da dama. Sannan bayan ta gane su suka yanki makogoronta domin su ɓoye laifinsu. Yayin da wasu ke ganin soyayya na zuwa da armashi ko ma rabuwa cikin mutunci idan ba dace ba. Wasu kuma idan sha'awa ta rikide ta wuce kima sai ta zama wata barazana mai haɗari. Haka ne kuwa wannan ƙaddarar ta faɗa wa Wendy Achumba. Daliba ce mai shekaru 21 da ke koyon aikin jinya a kwalejin kimiyya da aikin ungozuma ta Mesi da ke Omologo. Hawaye ne ya cika idanuwan iyayenta yayin da suke tuna yadda suka raine ta bisa burin ganin ta zama abin alfahari a rayuwa. Amma kaddara ta zo ta katse komai a lokaci guda. Ta bar su cikin alheri da ba za su taɓa mantawa da shi ba.
1: A gaida Umar Shehu Eleman. To a Najeriya dai ana ci gaba da dakon sakamakon zaben fitar da gwani na masu neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC. An gudanar da zaben ne a matakin mazabu a jihohin kasar inda 'yan jam'iyyar ta ADC suka yi zaben kuma bayan ta tattara sakamakon a matakai daban-daban ana sa ran bayyana wanda ya nasara cikin mutum uku da suka shiga zaben. Ga ƙarin bayanin da Zahra Dilawan ya aika mana.
3: An dai fafata a zaben fitar da gwanin tsakanin manyan 'yan takara da suka hada da Atiku Abubakar da Rotimi Amechi da Hayatuddin Muhammad. Bayanai na cewa bayan kammala zaben ana ci gaba da tattara sakamako a jihohi inda ake fatan bayyana sakamakon da zai ayyana wanda ya lashe zaben cikin mutum ukun. Hayatuddin Muhammad da ke cikin masu neman takarar shugaban kasa a ADC ya yi wa manema labarai ƙarin bayani a jiya a mazaɓarsa da ke jihar Borno.
4: Ina takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutan ADC. Na zo nan garinmu Haddamari, ward ɗina, na zo na jefa ƙuri'a kuma na yi farin ciki da ganin mutane babu iyaka wanda suka zo su bani goyon baya. Ina musu murna, ina musu godiya ƙwarai da gaske. Na biyo su a halin da ake ciki a yanzu. Akwai mutane ne a ƙasar nan ko suna nan ko ina suna kawo waɗansu labaru munana wanda ba su da daɗi akan cewa wai ni Muhammadu Hayatuddin na dakatar da kamfen nawa zan ba ƙuri'ata zuwa ga wani candidate daban. Wannan maganar ƙarya ce babu gaskiya a cikinta kuma mugunta ne na inana ha kuma bayan haka ya kaucewa shari'a. Saboda haka ni ina nan daram duk wanda ya ce ni na fita daga wannan takarar ƙarya yake mun kasa sasantawa shi yasa muke wannan primary election din. In an kare aka tattara abin aka san inda aka tsaya nan ne kuma za mu san irin matakan da za mu ɗauka.
3: Faisal Kabiru na cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. Kuma na tambaye shi ko wani hali ake ciki bayan kammala zaben na jiya?
5: To halin da ake ciki yanzu shine an yi zabe an gama kuma ana ci gaba da tattara sakamakon zabe kuma an yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma mutane sun hau layi an yi zabe domin dama zabe ne wanda ya shafi na cikin gida wanda kuma aka yi shi ba tare da nuna ƙiƙijuna ko wani baya son wani ba an yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna sa rai in Allah ya yarda za a samu sakamakon zabe yau dinnan da yamma.
6: Kamar me kuke ji daga jihohin da aka fi tsammanin kamar abubuwan za su faɗan ɗaukar hankali mu ɗauka kamar Adamawa, Sokoto,

0: jami'an tsaro. To sai dai kuma lamarin ya sake fadawa cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya biyo bayan bullar wasu iyaye na daban waɗanda su ma suka yi ƙirarin cewa yaron nasu ne na jini. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman ya aiko mana da cigaban wannan rahoton.
1: Rahotanni sun tabbatar da cewa komai ya fito fili ne a tashar mota ta Mando da ke Kaduna, inda mutanen gari suka gano wata badaƙala bayan da suka yi zargin wata mata da ba ta jin Hausa yayin da ƙaramin yaron take tare da shi yake magana da yaren filla-filla. Cikin hanzari aka miƙa matar ga jami'an tsaro, wadda ake zargin Florence Chibozo, wacce ta fito daga kudu maso gabashin Najeriya, amma ta shafe shekaru 35 tana zama a Kaduna. Ta amsa laifinta a gaban 'yan sanda, inda ta bayyana cewa ta sayi yaro ne akan kuɗi naira miliyan 2 daga hannun wasu. Wannan kamu ne janyo hankalin wasu iyaye masu bukata ta musamman mazauna birnin Lagos, wanda suka dade suna kukan batan ɗansu kusan shekara 2 da suka gabata. Malama Sadiya Ismail, mazauniyar birnin Lagos, ce ta yi amanna cewa ita ce mahaifiyar yaron da aka gano.
2: Abin da ya bani tabbaci, na ga yaron a lokacin da aka turo abin nan, sai na ji cewa lalle yaron nan nawa ne, sai na hada da tsohon hotonsa wanda yake wajena, domin lokacin da ya bata yana shekara 1 da rabi. To yanzu kuma batawarsa yana shekara 2. Kaga idan na hada da shekara 1 rabin da ya bata da zuwa yanzu shekarun nan yayi daidai, kuma gahe na hada hoton nan nashi zama kala biyu, ya zama kuma duk iri ɗaya ne da wannan fuskan yaron nan da wannan wanda yake karami.
3: A kusur hutanni na cewa wasu iyaye sun je sun gabatar da korafin su cewa ɗansu ne, ya kuka ji da wannan abu?
2: Yanzu abin da yake damuna da gaskiya, yanzu haka sanadiyar an ce an ba wasu iyaye yaron nan, gahe na abinci ma na kasa ci wallahi da zazzaɓi na kwana ko ajiyar ji labarin. Amma da a ce yanzu idan za a yadda a duba a gwada mu da cewa wannan yaro da iyayensa da mu ɗin kanmu wanda aka ce an ba su, a gwada kwayoyin halitta a gani a tantance akan hakan, shi ne ya fi mana kwanciyar hankali.
3: Yanzu da yake kin nemi a tantance ta kwayoyin halitta, zuwa yaushe ne za ku je Kaduna domin a tantance?
2: Muna nan muna sa ran da yau ko gobe za mu iya zuwa Kaduna.
1: A wata hira ta kai tsaye da muka yi da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Masir Hassan, ya nuna rashin jin daɗin rundunar ƙwarai da gaske kan yadda iyayen na Lagos ke ikirarin mallakar yaron ta hotuna kawai, maimakon su garzaya Kaduna domin gudanar da binciken tantancewa. Kakakin ya ƙara da cewa su miƙa yaron ne bayan sun gano sahihancin iyayensa na Kaduna. Sai dai duk da neman hira da na yi da shi domin na ɗan sautinsa, ya alkawarta zai kira ni, amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai kira ba. Wani lamari ya sake dawo da labarin wani yaro mai suna Okashatu ɗan asalin jihar Katsina, shekaru 5 baya da aka ceto bayan an sace shi

0: musamman mazauna Lagos, lamarin da ke sake rura zargin sakaci a kansu tunda ba shine karin farko ba. Yayin da iyayen na Lagos suke kokarin garzayawa zuwa Kaduna, babbar tambayar da ke neman amsa ita ce ko rundunar za ta fito da sabbin matakai na amfani da gwajin kwayoyin halitta na DNA, ko kuma za a dogara ne kawai da shaidar ido da ido. Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu Eleman, DBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To yanzu karfe 9 ne saura kwata agogon Najeriya da Niger, muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce kokarin hukumomi cikin hadda na addini na amincewa da rawar da suka taka kan ƙangin bauta a zamanin mulkin mallaka wani ci gaba ne, amma kuma a cewar kungiyar bai isa ba. Kungiyar na martani ne ga wata sanarwar da Paparu Maliyu ya fitar, inda ake ganin bayanan sanarwar na nuna cocin Katolika ta taka rawa a lokacin cinikin bayi. Kawal Ahmad Janyau da ƙarin bayani.
2: Paparu ma ya gabatar da wani wa'azi ne a fadarsa a ranar Litinin, inda ya ce an ɗauki shekaru aru-aru kafin cocin Katolika ta amince da girman cinikin bayi a matsayin al'amarin da bai dace ba na cin mutuncin ɗan adam, wanda ya ce babban miki ne ga addinin Kirista. Papa Roma ya ce bai dace a ce an kasa nuna baƙin ciki da alhini a lokacin da ake tababa kan irin girman tsananin wahala da kunci da wulaƙanci da mutane da dama suka sha. Papa Roma ya ce ya nemi gafara a madadin cocin. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce wannan neman gafarar muhimmin mataki ne na amincewar cocin Katolika kan rawar da ta taka da kuma ribar da ta samu daga cinikin bayi da kuma keta haƙƙin ɗan adam. Kungiyar ta ce neman gafara kawai bai isa ba, inda ta ce akwai buƙatar ci gaba da tabbatar da gaskiya da adalci ta hanyar yaƙi da cutar da wasu da ake yi, da nuna wariya musamman bambancin launin fata da ke mummunan tasiri ga 'yan Afirka da waɗanda asalinsu a Afirka. Human Rights Watch ta ce cibiyoyi irin na addini da hukumomin gwamnati da suka ci ribar cinikin bayi zamanin mulkin mallaka ya kamata su yi diba ga tarihinsu tare da takarawa wajen tabbatar da gyara. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da duniya ke sake mayar da hankali kan batun ƙangin bauta, da kwanan nan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da bautar da 'yan Afirka a lokacin cinikin bayi a matsayin wani laifi mai girma ga bil'adama. Bayan wani ƙuduri da Ghana ta gabatar, matakin da ƙasashe 123 suka amince, yayin da ƙasashe 3 Amurka da Isra'ila da Argentina suka kaɗa ƙuraƙen amincewa. Kuma ƙudurin ya yi kira ga ƙasashe su nemi gafara tare da biyan diya ga ƙasashen da aka bautar.
1: Rahoton da Awal Ahmad Janyau ya haɗa mana kenan. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta zargi Rasha da yunƙurin ruguza demokuraɗiyyar ƙasashen Turai bayan da aka ji sautin ankarar waharin jirage marasa matuƙa a faɗin yankin Baltic. Ƙasashen yankin Baltic na zargin Rasha da karkatar da jiragen Ukraine marasa matuƙa zuwa cikin yankunan su da gangan. Ga rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
3: Wani labari da mai daɗi dangane da hare-haren da Ukraine ta shirya kaiwa Rasha dai shine ta samu nasarar kaisu a wurare daban-daban da ke can cikin Rasha. Sai dai hakan ya tanzura Rashan, inda ta yi musu kutse da karɓe ikon sarrafa wasu daga cikin jirage marasa matuƙan, inda ta juya akalarsu. Wasu daga cikinsu suka nufi ƙasashen da ke ƙawance da Ukraine. A 'yan watannin nan dai an samu sanarwar gargaɗi a ƙasashe irin su Lithuania da Latvia da Estonia sakamakon ɓullar irin waɗannan jirage marasa matuƙa. Haka kuma Ursula von der Leyen ɗin ta yi gargaɗin cewar hakan na nuni da akwai rauni ta fuskar tsaron ƙasashen, inda ta jaddada cewa hakan shine gaskiyar halin da ake ciki a kan iyakokin ƙasashen da ke ƙawancen NATO, wanda kuma hakan na cikin irin barazanar da ƙasashen Turai za su fuskanta a nan gaba.
1: To a gaishe ka Khalifa Shehudu Kaji. A jamhuriyar Nijar, hukumomin babban birnin ne ya mai suka ba masu filaye da kangaye da ke kan manyan tituna da na cikin unguwannin birnin wa'adin wata 6 daga ranar 1 ga watan Yuni mai zuwa da su kokari su gini ko su katange su. Hukumomin sun ce idan aka wuce wannan wa'adin za a kwace kadarorin kamar yadda doka ta tanada. Ga rahoton Cimaila Isufu.
4: Makajin garin birnin na Yamai Kanar Abubakar Sumana Garanke ne ya sa hannu ga dokar mai lamba 0052 don daidaita tsarin kula da hilaye da ke kan tituna ko kuma cikin wasu unguwanni na babban birnin ƙasar. Wannan matakin wani ɓangare ne na tsarin hukumomin na zamantar da birnin da kuma kula da jama'a. Dokar ta shafi filayen da ba a gina ba, musamman waɗanda ke gefen manyan tituna.

0: ko kuma cikin wasu angwani na birnin matakin da Almustafa Dauda na CC Aldo Bukata ke cewa yayi tsauri sosai.
1: Lokaci ne da ya kamata a saurari talaka wanda bai da yayi kokari ya kama mu wanda adda shi ma ya samu. Lokacin da sun ka zo sun ce za su yi mu 'yan ƙasa adalci, yana cikin kuma adalci mutum abun da bai da shi bai kamata ba sai an tilasa mishi a ce yayi wannan abu. A tambaye su yaushe ne suke gani za su iya samun kuɗin da za su gina wurin nan wannan yahi, amma idan ya zamanto za a ce hakan ne za a barin su haka nan ko kun bakin wa'adin da anka bara. Wannan lokaci da muke lokaci ne da ya kamata a tausaya mu juna.
0: Da wannan dokar hukumomin birnin na Yamai na neman daktar da kafarin huna da wuraren ajiyar motoci ba bisa ka'ida ba, waɗanda hukumomin suka ce suna tare hanya ga jama'a da kawo cikas ga zirga-zirga. Ko da yake Malam Yahaya na da ra'ayin cewa a duba wannan batu.
2: Yawanci ungwani ne da waɗanda suka sai hilayen yawancin su ba su da rai, ko ma in suna da rai in yawanci ba su da hali, halin tsuha ya cin musu. To a halin wagga rayuwa da muke ciki, in an ce an ƙayyade musu wata shida na su sa katanga ko su yi gina, to alamu za a iya matsa musu a takura musu ƙwarai.
0: Hukumomin na masu ƙara jaddada cewa duk wanda ya mallaki hili ko yake son gudanar da kasuwanci a babban birnin dole ne ya nemi ƙarin bayani kan hanyoyin samun izinin gini ko yankunan da aka ba da izinin yin kasuwanci cikin su. Ta haka ne hukumomin suka dakatar da ayyukan gine-gine da yawa da ba yarda da su ba. Sai dai a cewar Nafi Muhammad Martala na ƙungiyar Ashir Bolobiyan Netir, dole ne a sa doka da oda a cikin birnin.
3: Akwai mutane da suke da hilaye maimakon su kewaye tunda doka ta ba su dama. Kowanne akwai adadin da ya kamata a ce ka kai, in dai baka kewaye ba gwamnati tana da incin ta amshe wannan guri. Tunatarwa ne a kama mutane, bai yiwuwa birni kamar Yamai a ce kowa yana abin da ya gara ma kara zube. Dole ne sai an sa tsari shi sha'ani na tahiya, musamman kamar birane na duniya da suka ci gaba da tsari ne da bin doka da oda.
0: A cikin wannan tsari na ma'aikatar magajin garin na birnin Yamai aka wargaza manyan allunan tallace-tallace da aka girka ba bisa ka'ida ba. Masu sayar da kayayyaki kan tituna, masu adaidaita sahu, agwagwa da buji da direbobin babura masu kafa uku na huskantar tsauraran hukunce-hukunce da suka hada da tara da haramcin aiki idan suka toshe wuraren da ke kusa da kasuwanni da manyan hanyoyi.
4: Rahoton da Chima'ila Isufu ta hada mana kenan. To a Najeriya, wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2027. A makon da ya gabata ne wani bangare na jam'iyyar PDP karkashin jagorancin Tanimu Turaki amincewa Jonathan yayi wa jam'iyyar takara. To sai dai wani mutum ya shigar da kara yana neman kotu ta hana Jonathan takara a zaben shugaban kasa na 2027. Ga rahoton Zahra Dillawan.
5: Babbar kotun tarayyar karkashin jagorancin mai shari'a Peter Lefu ta yanke hukuncin cewa Jonathan zai iya shiga zaben 2027 a matsayin dan takara. Tunda farko dai wani mutum ne mai suna John Mary Jodobi ya shigar da kara yana neman kotu ta hana Jonathan gabatar da kansa ga kowace jam'iyya a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben 2027. To sai dai a hukuncin da babbar kotun ta fitar ta bayyana cewa Jonathan na da cikakken damar shiga takarar zaben shugaban kasa. Hajiya Farida Umar ita ce mataimakiyar kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa bangaren Tanimu Turaki, kuma na tambaye ta ko ya suka ji da wannan hukunci.
6: Dama mu tun da farko ma mu daga mun sayar map Jonathan da form, Jonathan da raka ba form din shi na takara, an sa mishi hannu har an mishi screening gaba daya. Jonathan yana da izinin yayi takara kamar inda kowa yake da izinin yayi takara a Najeriya na shugabancin kasa. To Jonathan ma yana da izini haka, saboda haka mu a jam'iyyar PDP mu daga mun ba shi ma dama ya karba form din shi har ya cika ta, har ya submitting, har ya screening.
7: Amma ba ku da fargaba ko wata kila shi wanda ya shigar da wannan kara zai iya daukaka kara haka za ku ci gaba da shirye-shiryen shi ganin shi Jonathan ya samu tikitin ne kenan ko kuwa za ku tsarta?
6: Ko ya kuka kara, ko ya kuka kara daga inda aka fara haka za inda za sauka kenan. Ba shi da hurumuri ya ci akan cewa Goodluck ba shi da izinin yayi takara, tunda kotu tunda na farko har na biyu duk tayi ta wasu da karan wannan magana ne kawai na yan adawa da ba sa son yau a samu shugabanci na gaske a kasar mu na Najeriya.
5: Babbar kotun ta kuma buƙaci wanda ya shigar da karar ya biya tsohon shugaban Najeriya tarar naira miliyan 20, sannan kuma ya biya tarar naira miliyan 1 ga babban Attorney General na Najeriya. Hajiya Farida ta ce hangen da ake yi na tasirin da Goodluck Jonathan

0: zai yi a babban zaben ne yasa wasu ba sa so ya shiga.
1: In ka tuna lokacin da Goodluck yayi mulkin kasan nan, kai ka san inda aka yi, kai ka san na ne abinci. Saboda su jama'a mai yanzu a kasan Najeriya sun ce ma koma babu za ci gaba da mu ba, akwai mamai da mai da ka dauka. Kuma mu a jami'an PDP mun san kuskuren mu, kuma muna da mun yarda kan cewa za mu yi gyara.
0: Na tuntubi Professor Abubakar Kari mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya dan jin ko akwai wani tasiri da Jonathan zai yi a babban zaben.
2: Wato shigar Jonathan takar shugaban kasa da zai kasance mai tasiri kware da gaske idan da ya riga ya fito tintin. To amma ni yanzu ina ga fagen a cike yake, akwai Atiku, akwai Peter Obi. To saboda haka za a iya cewa Jonathan ya dan yi latti, sai dai kuma da yake har yanzu zaben yana da nisa kafin a yi shi, sai dai kamar idan za a yi kawance tsakanin su yan takaran masu adawa din na farko kenan. Na biyu kuma akwai ma maganan a wace jam'iyya zai takara. Zuwa yanzu dai wanda suke tazawarcinsa har ma suke cewa sun ba shi gurbi su ne ɓangaren Tani Mutulaki na jam'iyyar PDP. To wannan kuma akwai aya tambaya a kai, saboda zuwa yanzu babu wanda zai iya cewa takamamme wanda ɓangare ne halattacce maganar tana kotu. To saboda irin waɗannan rigingimu su ma za su iya ragewa shigar Jonathan tasiri.
0: Rahotanni na cewa nan gaba a cikin wannan makon ne ake sa ran jam'iyyar PDP ɓangaren Tani Mutulaki za su gudanar da zaben fitar da gwani don tsayar da wanda zai wa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa a zaben 2027. Tuna dai bayanai ke cewa ɓangaren Wike suka kada ƙuri'a a zaben fitar da gwanin, inda nan gaba ko kuma gobe ake sa ran za su fitar da sakamakon. Zahra Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
3: Samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
4: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
4: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. To kai tsaye ina tare da Khalifa Shehu Dokaji. Khalifa, me yake faruwa a shafin mu na internet?
5: To Rabiatu ga dukkanin masu sauraron mu, idan suka garzaya shafin namu na bbchausa.com za su ga labarin da ko babban labarin mu na kai tsaye da muke wallafawa na Iran ta sake gargadin Amurka kan sabunta hare-hare a kasar. Sannan kuma akwai abin da yasa ake yi wa ko abin da yasa ake yin wasu ayyukan ibada a lokacin aikin haji. Sannan kuma su wane ne kungiyoyin premier da suka samu tikitin gasar zakarin Turai ta baɗi. Sannan kuma babban akwai labari kin san shi ma da ke ci gaba da jan hankali, shi ne na zaben jam'iyyar ADC wanda suke zaben shugaban kasa
3: wanda zai musu takara.
5: Kwarai kuwa. To kuma akwai labarin da makwalafa na wane ne zai samu tikitin takarar shugaban kasa a jam'iyyar. Sannan kuma akwai tarihin mashahurin mai kuɗin nan na Kano Alhaji Alhassan ɗan Tata, wanda ɗan Najeriya da ya je aikin haji a jirgin ruwa. So sannan kuma akwai dai labarai ga sunan haddade na kalubale bakwai da INEC za ta iya fuskanta a zaben Najeriya na 2027. Sannan kuma akwai wani labarin shi ma ne da ake samun koma ba ilimin ƴaƴa mata a jamhuriyar Niger. Sannan kuma shin Mahmud Ahmed da Nijad zai zama raba gardama ne a yakin Iran.
3: To a gaishe ka Khalifa Shehu Dokaji da ka shirya wannan shiri ga baki daya da kuma Lawal Suleiman da ya hada mana sauti. Sunana Rabi'atu Kabirinka, daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ayi sallah lafiya, mu kwana lafiya.